ni onyame na twi yo onyame aka fa ho na ebebe en fa ho o hawo ni adwia onne sa onyame edimi Joseph every efiasi

mami tibibi Bible say a kwan bi owa e tini woni pa ni so na ewe ye no e yo wu akwan God of war and dem bi se wo say kwan ba na wonam so e kwan na wonam so na e tini ana sa tini Bible say all man so kwan ma bi yo nemo banisa arinade

asoma fo nyuma ne te kwanti kwa sudan toy na wonyina asia pa na impofremu mumbi a etisem frama a emuya din a refresh ropa na ebese efie a watimu no ma na kuchirama a wapa pa mu a etisa oja yiyi chirewo na ebese si wonwa tiki

kabi kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me yesie o hie ni ku ba kere minimo sa atoda ewi ase amani ei atoda na adosu minia na sawrati se wonya me bia wo beti su kunim etse ti wonna muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi ne ra ti da no wonna.

ma praboy. Hey, e ka me die na me ka wo. Mi sia no no, wa sesame. Wa, I ready ya bi yo. Manya, manya, very man.

nani mo nyamso nani mo nyamso ha me to me no ha wo nyamso wo nyamso da fu nyamso wo nani mo nyamso.

Kwame nam yesom mi baza mi wonam mi baza mi jano ayame yo sauni tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi yesu mo jan kanenim sa tumi yesu mo jan punish for sa wo tianyu mi na tchi wa bi koswa yesu kristo wa ti bi ja ran nyu mi mo nyu mi mo tumi no punish for Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma resinami kesa katoria o sorry afia nyame mi baza mi siano